0: nyina fa so ni so nya sa ni nyina na sa woni Yesu Kristo
1: nya
0: shuru kura e so bi ni so
1: nya
0: so bi ni so and run na me ni engineer ba ko enok any mosquito ye bon komo can send me na enok say me nya serious but no kura pa na me kan so no kura bi wo ha o kan ni kan ye din ba o kan wa ko ye bibi
1: onya
0: de ni bi be hwe o ampo
1: onya na ho che
0: bebe na me ka say nya automatic so bi e yi nti wo so bi e yi o